0: Ariama na metha ya Ntetho ya Meru FM.
1: Na gitumi ngoromba kure angu ona mtu ura wa thumire na area utingu ya kulita.
2: Wakili Mugambi Manyara ni mbigitumi okuenda kitegia useneta county ya Meru. Ariama.
1: Kaduli murungi mweta atangira. Mweta wa mudura seneta. Akinyana area akambiria ukubye gutwe ka CS wa Nkirikacha.
2: Urienda kuga seneta Kaduli Murungi kana kama shinani ya te muronga momwe.
1: Arienda utuweka ngavana.
2: Nibu mudhome togu kweri wakiri.
1: Akarakaraga kuna kigiti ubua. Aka wakaira arienda utuweka senita.
2: Are senita Kaduli Murungi ali akwegwe monene.
1: Na aka waende kinyabu andurande senita 2027. Ngatiga nagetekeke bewe kengi ruto kia waziri. Mto wita angira kana teta angira.
2: Kaba kwa lioma. Wenda kukukwe ningeto muenda maguru wanyiri.
0: Ni uma aja mede ne Ntetho ya Meru FM.
3: Muga mudikiria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Rugochi raru regoron kurukiru ampuria ndeni ya ndegururu dhonde ketwa nambi. Okewa wije, ibuega, induku watiko menya, uga uwe nkwendeto. Rugochi ruampuria iruije kene na kuoma na kwendo mono na antubaraba dhonde kaga intobia goro na ikio getumi mpuria nyinge chura gawa kenda antubomba kukura ngochi na badhi kwendia. Amweno ugunu kumenya kana rugochi ruampuria rudhonde ketwe na uwaya kana ntundu. Rugochi ruampuria ukadhi kururaitha buwega na untububu ibu kujiri tona taramu na te intundu kana uwaye ya ampuria eyo ketwe na kumama niruwa banto amwe. Lakini ya choka ya watithanua buwega na gintokia kuwatithania tanguru romanga. Lakini ukadhi kururaitha buwega ito tundu to tundu tumame ituwa banto amwe na kuwatithanua toa tuwe karugochi raruende tuwe nkurukinde ni andeguru na rarwe goro. Mwankaru umudhikiria kwenda ni kwa muadhani. Inio muandiki na mudhura na mbango ojo Jona.

0: right, Frida Ngundo.
1: Yes, sir.
0: Tutigarite ndaike komi irunga mathaithano shietha karendi tuambe tuthiurukie kiuthigiki tunaikira tumbesha.
1: Ke aje ndiendo
0: ndike ndainge tukane nkarira ntatu shavaithano ikithomo.
1: Yes, sir.
0: Mbuli na bangana kirukuma kirantu ekomi
1: ndina antubadatu.
0: FM 88.3 official.
1: Yes, kuna mtu wetu Antsinga aliwako ndani sana, kuna Kat Beddings aliwe kwa muno,
0: okay.
1: Kuna Kinjo Elias aliwa Nakuru County ako ndani sana, kuna Tush Mosia aliwa Karendi ako tu sawa,
0: okay.
1: Kuna ndani alimuenda Mwithanga kuomba kwa dhe mku Masiantu Kadhomba na kuwa tukumpa kama dhenya nyanya Same mu Manchester aliwako ndani
0: na kwe mtu kuromba na mbeku
1: mtu uyu
0: alitu endu alijagia aliwa wow show iko fire kwani Karendi ni karembo aje aki alete namba after show ni mpereke out na Ivasha
1: kenda tu etanara
0: kukeza rozo wa ikuwa na Ivasha
1: ndewe nguo no nisi nguo
0: nguo ipopotamas nguo kweto ni nguo
1: nguo eto nguo
0: alright
1: ningente wana mante ule mdeko ya rojo wa nguatera ya mutanoja ma
0: kweta na Ivasha wete na njage?
1: Nyetu tuta ni njage royo. Kwa niko nini? Kana?
0: Ngokuwa rotha. Ngokuwa rotha na edhera bukaju kania. Tegu weta ake?
1: Apana, weta tu. Beta ngasione rende. Kadhomi aliwa tuwekua kapinjo nji aliwa embu weku sana. Kwena James aliwa kamachege make me present. Kwena Kim aliwa konju tuko ndani sana.
0: Sagina na weno ndata hakuendi yawe aki.
1: tu achabule mujini ni salamu pekee kapi.
0: Alright. Penji yetu ya Facebook ni Meru FM 88.3 official. Na penji kanake mbio. Namba yetu aja studio ni 0702-965-961 kana 0738-96888 wendene agukubia tutigari tiendae kaingana irunga madha idhano ndaka mugwanja na tulenda antubangana nikenda tukadhiru keki uthike kareni tutigete na ambesha
1: antukenda kedi olunga siya kenda batano bomba kuitha bakiri ya
0: wow unakuamba kuitha bala uthikiri tethai nuoka ale ambesha iji
1: yes.
0: Ni star 671 hash form name box number 1
1: na box number 2 anja gyaru mekenda tuita kuhiria na Ivasa
0: njage?
1: Ii, kana tiwa mpenda se Naivasa.
0: Naivasa? Na atari kini tamantu za uja kuwe wa rova?
1: Ani, mpumereki ongo ya u.
0: Za kuwe ta Naivasa?
1: Ii.
0: Okay, sawa. Ndiye ni.

0: FM Watanero ya Ameru.
1: Alright, thaidhano ndaika mirongo nine mwe kagita kamgaragazano 254 karendi.
2: Yes, kapi. Igwethera kwena bando omen.
1: Bando omen.
2: Na kemeru tusieta atea.
1: Mikosi, Mogiro, Nuksi,
2: Maswara.
1: Swara.
2: The other day, tuariritie manto ya. Arika indi yariwe.
1: Okay, sawa.
2: The other day, tuariritie manto ya animals. Towan tuturu, towan karara, towan nyanjoka siya ya wakum. Toka meakwe muntu wa itome inyato baka. Kona, kakapika alima. Kaka ilo kiri. Kwa kala kakatomi.
1: Ne alima?
2: Okay. Inya malele. Na isi zote. Lakini ruwa renkenda tuariri anto kapi. Kwe mundo.
1: People now.
2: Yes, people. Tuwa kwe anto tuwe dhera vena nuksi, vena bahati mbaya every time. The moment tuwa bera plani siyaku.
1: Sigo kuwa.
2: Iwe to wow.
1: Alina, iwe tekia.
2: Apana.
1: Iwe tekia.
2: Kapi siye dhera siyeyo. Kwe mundo.

0: Nentuko siyonde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya nyasya mbodenya turu tengugeshi yeto tuguiretwe
1: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.
2: Yes, daika ni mirongwena ni inya itiere daika kumi na itanda tutomba kwa idura tuwe kinyadha kumi siya kinyadha kumi tuko mwente tuko makine damaris lakini mbele si kinyadha kumi siya ringo dhari dhake ndana daika 47 mtu wangu ugomba kwa idura wena stress no ntu aure kwa ntu antobana kwa ntu webtina ndiri pakomba utura na kimaja kia ngiri dhate dhate nuku anda kwa idura wiki listi antu ikumi kana antu ikumi na ngiri ngiri mwona mana tano nuko anda kwithira wikire list yantu ngiri mona mana tano baraba turana ngiri thate thate ndendo thikiri no thikiri boya ethia tere yukithimwe ku sharinga da komni kana sharinga da nya da kenda na daika 47 sharinga da kenda na daika 47 inya star 671 ash ndendo tumire either box number 5 kana box number 6 ukwandika karam ukurekond useta alarm da kenda na 47 takenda na 47 baraba tumira box number 4 no box number 5 na 6 na ba participate maita kadhau kwanto giri na mana tano first come first served tukwale kwa rina inya mtoko nonto ambete retere ulisti yanto giri na mana tano baraba huku mabeba mbere
1: Meru FM Guataniro ya Amir Uru Iruimboroeda.